0: Eso ahora su que la zona lo a dai lo como que che tenere lo son son do umadi tame hem la nili mun bang nili su nili mun kachi wan ho ta bang la so a dai lo como sap nili repo
1: chak chak
0: la ke la zona lo ju pen ta ne nang than bom lo tame nang ne lam pa toi te boi bom veta ku po sona a monit man dumpi wan ripu pisi wan dal la ke tung chi un e dumpi wan ri na sonye amala so ni ke thia ba ke sabura par po pu imoy kulung lo ta me pi imoy bang king set amat la dak bu pe te long no nel sabura par da la dak chok che del
1: tang te don tu nang li thalam tu tha ha nang li labang so jutang ju barana tu ke claim pen non an nang li phan komane nang ki putot mate komane nang kang nek choi matang te komane nang li phanang ki pu nang li kai long ta chitini en ipin de busalam thi nang li chit thek long lama
0: oglo nang tu ben kar ju la bang ke neli la bang song bong ko 1982 pen non an ta me la bang so a bang ke chit thek long le me sen lo pu si nang li chit pa duk thek pi la bang neli ala so junior I form that pen bang neli a chiklo kang ting bang ta hem nam de la unit ke sing dam unit ke sing arong arong la sing at men ge ko a phie bang ne li phan bang ke hala dak la son e hen u bai ke kan nang tha nai wang nai ma me so kru nang tha nai ba za ha cha kan ba ban cha re kan nang tha nai yo la son a unit tin ta ek dom e mane a ni wang ta nang phalo la son jo nang pha sin ni li dam dam lo ni li a chi kro kan thim kan ta hem chi rap re dak si do yi
1: la ke tha nam lok lok
0: ke thanam lok lok ani ng samte thanam po aso
1: me pigrang nang li kachipaduk aputhak kaduk avia ning nang kang sam aposinali phan lai huya lambang ke chilong la dela tang te nang li pulo nang li chikloyon thom hem rab re di tang te hala nang li chikloyon thom hem ke rab re hu nang li hem atum matang te nang li somar atum nang li phan kupine nang ki pulo pson doma
0: hoglo nang tum ban kar ju nili hema so avelang lo sud nili ge non 1991 ane kanan se this june arni se nili hema so pen ka chetong nili nili kai long nili hema so pen ka chetong la asi la so plan se ka chipaduk
1: risoko
0: risomarko la go chor chiri reko ase chipaduk rong along arong tin a unit ke sing la pen ge ala da ke dam nang la bang ge riso ko
1: kala kala
0: la bang ge
1: tang te nang li riso ko pen non nang li chor chiri det tang te hala nang li riso ko ke klem pen nang li chor chiri det ke klem ko bu son lo nang li ning la bang so pu thak than ji ma
0: ho hok lo la ta li riso ko abang ni li an bang an ma chipaduk lo ta me i chor chiri lo a pi bang ge chor chiri ta se pata he ma sor bang ge ni le phan kham khe ave la son wang ve dat ana ni wang ve dat a roi kan thim bang ge dat la hai ke kham khe ave ya ju tang ana bang
1: kala
0: la si non la ni li somar an ta bu ju tang ana si pachari dun pinana inut bani tum ke pusi pacali dun bom anta non akbc abang ta non het jutang non het a rong a je long ta hdp borjan juna long ke che pati dun lo non kbc abang son se karchar long se pin an tum ke involved
1: kalang kalang
0: bang thom ma pri an lo
1: kalang
0: ni du somar
1: me pigalam lo a the ma apia po tum yong si ke claim me sen polote a somar tum ta akemi along si dunji la lo la si nang li ke claim me pi ga yok si nang li somar tum ta me cultural la long ke claim la bang ke me pi ga lam lo la ke nang li ga che pad duk pen pu thot ali pule ili tum pu dam lo nang athema nang li ke claim chot nang li somar jong si claim de ba uwe ki mi tum nang li sonang char li dun de polote la so hine bang ke ang thun bang ga ve dat po ta si non nang li ke than pon

adun tu lun che to achai mek ang teng along pen aprang si bokolia kcs kiluna lun arjek sine alun alam thi kardom kardom kithi aman

Non het jong na litum. Ingla salona jamek ang deng along pen, Nicki Minaj, kilonalun, arjiglong, tanglo. Aduntu. Ingla salona jamek ang deng along pen, edel kilonalun, arjig sinang. Alona lamte, hello.

0: du'u. Du'u ba dupik sitamin ni li apor asap sap CNC la lun punoi ke kan punoi. Jutang pan ke ching hon la son si nili. Mane bor idun la si nili bang ke la ansi lam ke tan kang ton iglu kardom.
1: Aduntu, suar loa siang tonga jai mek ang deng along pen. Sabitri tok bipi, lapen hut bang, rup jiling tipiang bong chihut chiput arjek sina.
2: Kardom kaduka ve radio kar juara duan phantami nilihin pen ningkang sama kardom pajiriglo pini nili tumladak studio long accredited social health activist mate asa worker pen si soarlo tumphan kiklem ke dam pona puthak si chihuchipur ponjia phansi bori pon iglo labangso chihuchipur ponji pura kacho phapon aluhi alangliamen sangpi sabitri tokpipi alanglitame chokihola rong supiana tu soarlo tumaphan kiklem pona sai kedeng pona Pilo alang lipha nilitum akashmani hin pen ningkang samakardom pajiriglo kardom prangsini nanglika dukave redo kar juara da phan nanglinon klembo masai pathak chethan ponik jima ppsi sinangli klemponiglo
3: kardom to rolo nilipha lupasana porke meki pipor so arlo tum phan koson si kelang ponang jima po nilike klempon asai ke asa mate rongarlo sar bimara tuma phan mate asomar rom phan koson si chethan chimom ponang ji chalana ponang ji lupasana sai si no nitum klempon bom lapen ke klemvek nang ji akamta pe lapen aso phan kaba cheng rai nang ji mate a ok apran kape mi se nang ji phan si nilituma phan labang so sai nang pa klempon toila
2: Kalandi, choro palo ni, tangtini nang limentu ning kanpen si labang so asai klempon cheng lo ni, chitanik jima.
3: Labang so asai ke klempon cheng ke nili tu mea chik lo tarik trok surihini ra trok aning kanpen si labang so asai ke ni tum deng pon lo, lapen klempon bom lo. Pining an ke ning kan krisir kep an nang pleng lo.
2: Nang li tum non klempon mate klem rapet asa workers tum bangko anduji.
3: Nilitum lapu nituma chukehala block penke bang truck sikebra sirke ando ji non klempon bo
2: kalandi swarlo mate osochu pathe tum phan nangli tum pipi loke rapipon ke
3: so ke chupathe tum phan nil tum ke rapipon ke lapuson hello swarlo tum phan pini penjong si latum bialo pulote nilitum arpu ke labang so sar pimara phan nitum damnang po nitum arju lapen thanang po koson si a pregnant loma pregnant nema arjudam po karju penjong si pregnant lo pute lapanitum langpon onang po mane cheklo yon thom pen lote alang litum phan ingprim ke anang ji phan sami nilitum than pon po la sela cheklo yon thom pen ingprim ke an pen than lo pulotang te hongni a ingprim an pen ke osu chupathe atuma phan than ponang po
2: tangti nang litum osumar mahang ki thek mia tuma phan kupuson si vaccine pipon lo ko anarta pen mate achiklo lompen lo pipon
3: la osu kelong ni tum phan nilitum vaccine ki piponang ji aron atenge amahang ki thek pen lote nilitum ingprim pomponang po la soang prim ke ist bank ke ladakh hospital mate se ka chela timpen si nilitum pipon po vitamin ke la pen hepatitis b la pen bcg ke da osu amahang ki thek adem along pen si nilitum la soang prim bank ke pompon po la pen ako ladakh hospital pen jong si dam tanglo ani sia phi pen lote nilitum phan da pen nang padam po nang padam de te nithoma phipelote nitoma ko ahem damthunangji lapen ko sonsi ausu sonsi doboma mesenma henoma alin ko andoma lahai sami nilitum langdamnangji lapen ingprim bipumji bangke chikloi jonra e bank abangke ingprim nangpum don noi pusi nilitum thandamnangji lapen le chikloi jonpen e bank angprim pidepen aphilo pulote chikloi on nira e bank la songprim pipon thupo lapen delote chikloi jon thomra e bank la anangprim pipon po la ingprim ki thom yongsi pi tanglo pulo tangte aphi chiklojon sir kep penote ako kaprek ingprim mate bangprok akisu ke palong liji angprim si halasu hoit ke pipon po lapendet penlote ningkani sirai bank ko alang litum phan ingprim pompon thupo laso angprim pumdet anlo pulote ningkan pho pen pum thudet lo pulotangte ningkan kep penlote ningkan krit rok ante inor a oso phan ke ingprim ki pumke ke pajud lo pulahaya lam nilitum than pon bom kai ke porta
2: Nangli tum ok prana puthak kuson sing thir jir pen do nang ji ma lahaya puthak chirok toga jai mek la puson bipon do do ma
3: labang so bangta nilitum bipon pon mane rong along la VHND po la son a meeting nitum padu pon pon sarpi martum phan la puson a meeting hut mate la puson akaching wa ya hutlo pulo tangte nilitum

0: bot atum lang the mi mi adima long kethir klong ahem ki kim a hokum pipe da nangji aroyari jasemet lang the mi mi ji angden akeli lang pangbak be de ji phan akung along arpong ason arlong ki bu asai deng nangji dong la pen lang dobok adim mate wetlands along longli ke pa pleng asai kleng phle de nangji
1: lampon opornang tum kharmamon rompi pen namjer ke thanang tum ardrik long tang lo lake akaspani diphu non adun thuna tum kardinong ji ajai meg lake kisanwani ajai meg labang so jai meg nang tum akaspani diphu pen nang tum adun thu kirot nang tum ardrik long potang te ardrik sinang kisanwani ajai meg

lapona pornani tum inkung hini kisan wanya jai begdan tum ardrig long tanglo lake akas pani dipu labang so jame puthot nang ne tum themanar nijokta me ardrig long eji lake akas pani dipu non adun tu nang tum kardrig long tia jame lake hindi lamar janalun ajame labang so ajay meg long pen aprang sina tum kardunong ji lake mohabate alamar jana long pen chalte chalte pulo bang salon udha manohar sweeti lapen sweeta pandita tum kilon lunatum arjik long po tangte arjik sanang labang salon

Denglong le chong na nan jae me galong pe na tun thu kapadasi na tum kar jilong ji lakke ni pialam ne ka ching hon che nam polo bang salun dilip ka thar kaban rong pharpi mindar phangcho tum men kelun lu na tum ar reglong potang te ar reg chena

0: pulote breast cancer risk bang kom pigji la son thot si diabetes ke long bang ta kom pigji a chance kom pigji la si chulang jodi pachu paka pulote apai bang lahai ake me benefits lo hala dak pine bele kipidun ta ba hormu ave ba pacho dun ta ba ve pulote oso bang ta angton ar phuta lok kang cho pen cheng lok ari pi kang tang pen ang si che plang la pen ke the ki ding iphan ba pine ke sokion e pen che pa jok ye phan la son thot si ba alang diarrhea ke sotang ho ba pine pneumonia ke sotang ho ba pine aso a problem ba allergy la son thot si pine ano kisu tang ho pokke so tang ho la hai pen la sokong el tame ba osu thi si tame la hai pen jokji
1: tangte doctor osomara tuma phan chulang komentu pen si pa chunang po
0: chulang non het la son ni tum che than lo je chulang e chu pen ku pipi ma oso phan ale ba apai phan ku pipi ale je than der la son thot si non bang chulang kapa chunei oso nut amahang ke thek pen un anke mane within a half an hour to 1 hour mane adha ghonta to 1 ghonta ang bo pachu phit nang po

0: alang thing son wang bom po ki chenga ko inke la so kong el so bang si bom lo pulote ni niang bong ma si chulang wang phet po
1: tang te doctor la osomar apietum a ogring no da ka hut chulang pi ik me ma la pen chulang pi bom ma hut apietum dowai chumi ma chu ignol
0: osomar apaitum a ogring no da ahut pulote dowai ke chumi la pen ke awkring no dak ahut puta chulang bangke pachumi non kethan pachini ba guidelines ateng pulote apai bang hepatitis b le dokokoi ba hiv ba aids ke so dokok tang ho ba apai bang tb ke so dokok puta me thang ke sungave chulang bang pachumi lagile achak precautions enang po non son singjam pas year at plote mask kup nang po la pen hand washing hand hygiene non ari chal sam pame ba lang hai hu ching lu at pen si oso phan bang chi od nang po kapachuno pulote apai bang cancer ke so dokok ba cancer a therapy en bom pine chemotherapy en bom tang ho radiotherapy en bom tho cancer do wa chop bom tang ho pulote hala so hot bang ke nitum bang ta pachunang ni pusi pudundun lasi las cancer ke so ave pulote ajat a ke so le do putame chulang bang ke pachume
1: tang de doctor la chulang ke pachunang ji ke kon anapor a pc pachu ik nang po
0: chulang ka pachu bang ke moheta chathana son ka jot mo pen ba ama hang ke thek pen ghonta i siang bong pen pang cheng phit nang ji pulo la pen ke la so phit pen ghonta hini hini ba ghonta ke thoma phit a phit ke pachu nang po alni si long ke kom nai pusita batai nel kep ke pachu nang ji ako ka pachu bang ke ihi pachu det lo alom so pen ako ihi pachu det la son kali ihi pachu pang cheng lo pulote ke kom nai ta 20 minute ba adha ghonta la det si ihi ako bele ka hi pachu thunang ji pipot ma itum bang la adha ghonta an pachu nang ji ba pipot sil anapol pachu nang i ma pu bang ke athema chulang along hini a type do la chulang he isi bangke nitum pupo full milk inke isi bangke hind milk full milk pulote la false kichu ke chenglo pulote la si ke long po full milk pu bang la dak bangke kong elso bangke itu non ilitum lang ki chu na son lang jun date asap o kangchil bangkom chet alom so pol in krangling son itum dodo la si la ke cheng si a chu lang ke chu na son lo la ke cheng si chu det pen a ko la so phit continue chu dun thu bom lo pulote mo phit bang ke hind milk hula dak bang ke fats content olo mane ha dak bang ke non ilitum a ke thetum an ke chu det pen ko san ma kang krang la son thot si kong also ba also thi ita me la phit an da chu lo pulote la tum bang ta in krang po la si 20 minute ba adha ghonta la an ke pachu vek nang ji la an si la pu hi chu det si ha ako belek a hi pachu thu nang ji la son si hi pachu det pen inke ghonta hini ba ghonta ke thoma phi phi ghonta hini un edat putami ghonta ke thoma phi phi la son si ako klem bom nang po ke kom nai ba tainel cap ani si pachu nang ji
1: tang te doctor ajha ka pietum mate osomara payetum stress mati kamatha kilak penajok breastfeeding along pinia kahinu do ikma
0: stress ke dolo ba ke lak dokok pulote chulang ka vedet ba chulang ke komri lason dokok lason cheplang det ta thek athema itum langdam etlo pulote oso phili hut pen ba pregnancy hut pen son thot si oso amahang pathek ta milatai si stressful condition lo la pen ke oso amahang thek det pen ko anjon apai tum ne ke first time lang mane aprang si kong el ke long la si ke thek thi ka chini ni ta do do la pen ka phere ta do la so ke thek thi ka chini ni join ni ba ka phere ya join ni pen stress pang dolo do bom pen aku abisi tu da te te la so stress pang la son thot si la so stress bang bar hi bom ba ong bom lo pulo te pu chulang ki doji ba chulang ki wang putame del chat po la si la so hol mu bang la family members tum ta ho ba ahema sol tum bang la bang family support bang pura pinang ji akimi jok a alosota me la models kache plang cheng ba apai kache plang cheng tum phan sita me support pinang ji family support donang ji ba husband apenan a support donang ji la stressful situation like dolo la pen k

0: ke lak ta dok kok la pen ke anxiety son dok kok tang ho ka phere dok kok tang ho la hai lo pulote chulang ke la ke ke wang bang ke wang ve de do do chak tum bang ba wang pusita me wang paka ke la si la so a pot ka avoid ji a phan bang ke family support nang o athe ma ba inut alo so pregnant lo pulote la brain long signal dam po je pregnant lo la so lo so la pen la so al ni pen lo pulote e bang gute physiological changes bang po la so long si e bang long hormones to la high hormones changes bang po la son thot si kong el do lo pulote la so signal bang ta brain long dam po je kong el do el no non la so kong el phan ka pareng nang ji bang ke chulang pinang po so so chulang pa do ji phan brain long signal dam at po je kong el non am hang thek elo non chulang nang po po la son thot si brain long pen duita signal bang po la ke itum duita hormones itum oxytocin pen prolactin la duita hormones bang active po prolactin nakam bang ke la chulang kapado brain along signal dam lo so ma hang thek elo non chulang nang po inge non brain bang hadak pen prolactin la so hormones nang release po je hala chulang tial damo ba bonai damo milk production la chulang bonai noi non popo la pen la so hormones bang det pen ke next abang ke oxytocin oxytocin bang pilo clamp po hala bang ke la hala prolactin bang chulang bonai bom lo tial bom lo oxytocin bang ke non la so chulang pa bang nang po hong ejection pupol nitum bang milk ejection po mane chulang hala bonai lo isi hormones bang ke chulang hong nang patet nang po la hong nang ke teti bang ke muhe titum ka chithana son kong elso bang la chulang a thelong ing sip nang po la dak nerve dolo la son nerve bang stimulate lo pulote ha brain long an signal dam po brain pan non signal dam elo je non chulang nang po kong elso bang kang chil lo inke la son thot si la duita hormone same itu muhet che than prolactin pen oxytocin bang tame la chulang bonai bom po tiar bom po inke oxytocin bang ke la release po mane chulang hong an la pa bang po so phan pa long po la si la duita hormones pan bang ke judi tum stress long do ba ke lack long si do ba anxiety do kok tang ho la lo pulote la duita hormones ke kam pipelo la tumbang inke la son thot si a jo judi tumbang chulang chipi bom la det pen ke oso phan kamatha ba oso ang nim oso phan che thek long la hai pen pulote la hai hormones bang ke active po la si kaita la stress free la pen ke ke lak puta me me ke jang long le ke lak ta do do la si la hai hu pen a sub o family support le do pulote alom so po la so kong el bang phan lang pi don pulote a pai bang mek ta jang long po ke lak kom po stress kom po la pen ke kichu kichun bang ta lang don pa kanang po la lo pulote la stress free lo pulote la duita hormones bang active po
1: tangte doctor apie tum chulang kipie hut pipi lo kichu iknang po
0: apie tum ba apae tum chulang pibom hut ke kicho no pura holmu bang ke ave puthe non akai itum thekdam long ji normal delivery do ba ajak tum bang e cesarean korinang koktite ra se normal delivery pulote nili pudam po je oso jotmo det pen aphit pulote kicho kichun bang ke an ma ke an chonoi pima kai normal ke choson chono a thema non itum thekdam long lo rongalom tami ba dak even dak town lom tami oso jotmo det pulote chiklo jon trok an ki uplok si chonang ji puji bala pen ki ingti cholong le puji jang thu cholong le puto ji la hai ingti jang thu ki uplok cholong le la pen ki uplok ke chu pulote a pai bang na si chong tung pa la si normal delivery pulote kaya teng jotmo det pe oso ma hang thak det pen chu phit ta cho ako chonang ji ko an ma ke chu la an si chulang ta ke ong po an bang chu onang ji ko an ma la chun it tang ho ba chunu tang ho pugi putum tan do ji la bang al chunang ne la an kaya teng si chunang po inke cesarean tum bang ke doctor tum nang puji je hopta isi ba hopta hinian ke an kang thel son le chunu ba pine ki up chunu puji la si la tum a direction na teng si ko an ma hopta isi ba dostin phan la hai chunu chori pu hormu bang follow tunang po la so fit bang polo te normal kaya teng ko son ma ke

0: cho la so teng cho lo te chok lo la si la so hol mu bang ni li pudam je je rong alom do je cho no ba chori chiklo jon trok an cholong le ki up lok si chonangi pu bang ke la bang ke chok che
1: e
0: kai ko son ma cho bom la so teng cho thu thot lo te chok lo
1: tang te doctor acha ga somara tum ge la chulang ki pinang ji a pora hut a mek jang lo titia tum ta do do la si la sona hut ke kupi lo claim ik nang pa somara tum a phan a mek jang into blood nang ji ma mati mo a mek prang deadly pi ik ta chok la
0: a hut pe tum thek dam long long a mek jang lo tang ho ba ghonta phli ghonta pho mek jang re tang ho ba a jo mek jang je mat analo ke mek jang lok tang ho pula son bang ke chok che lo mo het ki pu son anisia long batainel kep ke pivek nang ji pu son si la si apora polo pulote ing thur pen pachu pen a ko mek papa jang thulote chok lo
1: tangte doctor ajhaga pie tumki achulang aveda titi la pena chulang komri titi tumta dokok titi la sila sona hut lactogen pirong la pen pinangkok titi tumta do la lactogen ki pi kemi mahinoma la pen lactogen pen la chulang ki pi ka cheprek ku pi igla nang lithan pajermi igjim
0: achaka pi tum ba pai tum la so complain bang do ni tum long ta me wang pek la ison a complain pen dak ni tum opidi long ta me ni tum kai ta la so na pai tum wang wang je chulang kom re ba chulang ave det chulang kom he kama ni tum bang lactogen pa chu det lo tang ho ba pini chainong ka khir pa chun det lo tang ho pula son do do la si langdam et mo pen ili tum ka chathana son je ingnut a pa ingnut alo so pregnant lo pu pen lo te gu tevi tum whole body changes dam ji pen la pen gute signal gute so brain long dam po brain bang prepare po e bang phan ignut apai ko son ma so so kong el so phan mo am hang thek det ba jot mo det te ko son sika pa reng ji ma la phan ke sob tiar at po la si ko mane chuti chulang ave det ba chulang kom re pulote first bang ke counseling pinang po je mathari nang chulang do counseling long confidence pinang po apai phan athema ko an ni la song bongke first time ba ke chengsi apai che plang tum ta do la si la tum bang ka phere do kok te tek ba confidence bang kom cha te tek la si la tan bang confidence pinang po je ni tum da ke la si counseling si pipi lo je confidence pipi lo je mathari nang ko an ma ke uso phan ke nang ji an ke nang bang long chulang do la si nang thang ta mathari inke kapat do wel ji pulote uso phan pachu wel nang ji la ke ghon ta hini hini a phit pa ghonta ke thom a phit ke continue pachu wel nang po lale pachu wel ve lo pulote kom bek po secondly alang juti stress long si do kai mata ni chulang ave ba alang adunga rai tum kai mata alang phaning je ve alo je chulang ave te ba a chulang ta la son le pula hai kaning je tum do la si la hai lam ta ajunang ne lo anxiety hai anang ne stress anang ne la pen kun an ke mek jang long aling ta me jang nang po la pen ke ki chu ki chun ta me chipa me sen nang po la lo pulote chulang bange do vek po la pen ke isi bang ke chulang pa do ji phan bang ke night feedings ajo kapachu ajo lo plote mohet pen ilitum ka chathan duita hormones prolactin pen oxytocin pu la prolactin bang ke ga chulang ka bonai la so chulang ka tiar ka bonai la bang ke ajo si besi active la si ajo judi la so kong elso phan judi chulang pachu velo plote la so hormones bang la anlo active po la bonai opo chulang bonai opo inke la bang la so teng si la holde tame la pusi chok det po la si ajo ka pa chu bang la pen ke la stress bang enang ne inke la ke chu bang chu pa mi nang chi ako ni tum isi counseling pi dun dun je nang kong el so son tho ma hol mu lang oi judi chu lang chu det pen kong el judi ghonta hini ba ghonta ke thom mek jang isi bang ke je ani si long batai trok ba batai nel kapan phi ing la pen ke la so kong el bang avit gen bom lo bathe bom lo pulote thang ta mathanang ni chulang ke adequate lo so kong el phan ko an ma ke nang ji ke dolo la si la son thom hol mu lang lo te chok lo ka phi ing bang batai trok pen batai nel cap ani si long la pen ke chulang chu de pen ghonta hini ghonta ke thom me ke jang la pen ke kong el so bang a vit bar hi bom lo ba ke bom lo pulote thang ma thanang ni si la so counseling bang ni tum pi tu la pen ko ma ni judi chulang ave pin dang ho ba pin ni komre pulote anytime dak nitum la dak difu medical college nitum la department of pediatrics long wang mi dak masi nitum counseling tapi dak masi nitum lang talang chulang do ma ave ma avipin ba komre pulote.

adun tu na tum karjunong ji ala mar jan nakke ahir ahir la mar jan long pen khon si im terang la pen mir mi di rong pipi atum kilun wang tha ni sengwe an pulo bang salona tum arju long potang te arju ek sina.